0: Shantan zung mire kia mung suna, nye su kia bia sursi, mei bai la, nye mung kub chee, kub kia gan dee bia sursi. Lalu zaba chio rikina.
1: Oo, zaba mese.
0: Lakwa do dir shaa nga nang su tanda, ya gu mei bai tanda, moro lo ba cha xa xa bia kub su dir shaa, num cao ma dea di. Ta lakwa do gong gai nai ya, nga zu chun num di ya gaan liyo ma tu bia chee, yang nga zu ma laa tanda gaan ni so mang kush tola dan sik dola.
1: Oo, zaba kila.
0: Num du su ta, ta gaan dee dee chee, num dee di. Ta ya gai nai ya, Nūm lātā chē, kō gāng lēng lē chāpātā wāl mā zā chā shīng chē. Tō sītā chō chē kē, chō chē kā tō chā shīng ngā tō tānda nūm dī.
1: Lā chūng mē chō kē
0: lā? Lā, lā, lā chē, chū nē chī chā dē kē.
1: Ō, chē sā.
0: Nī, tānda lā kvār tō ngā tō tā, mō tā kā shē lē yā, dī lē yō mā rī kē nā. Māng chā shī kā shī, jī tā nē, chūk chū tī shī, nūm yā, gāng lēng, shō nī shī yō mā rē, kā kē shū, jī yō pāng, mā rā nā lō lē yā. Tā kōyā chū nūm, nūm rā wōl mā sādī rā, nūm nō dī, nūm zō wō dī.
1: Jī, jī, jī.
0: Nā dī yā tēnyē dī jīg lē yō mā rī. Tā mō rā yō tīk jī kāndē lō rī gyō kō tā shūk chē yō rī yō, yā kō nī yō rī. Yē yō chē tēnyē wō rī.
1: Tā
0: nī shē gyō dī nyōng nyōng nyōng nyōng rī.
1: Nā
0: sī. Nī jīg sōn zā, nā sū yā lē chā wā tā mā zā shī jī. Gyudru chewe kubsu, yaa ko kujyo kyewe kubsu, num yaa tenyaa chewa maare, di naa loo rata taa nzu. Da kaa chee se naa yaa loo paa chaa bishu, jikpar si chee duwaa.
1: Oo, chabaa la.
0: Te di jikpa maare kiwa.
1: Aan, le le se.
0: Maa zu kujyo kyewe chee taan drawe kubsu, koi naa loo num dra mangu chewa maare, kaa chee yungu re.
1: Oo, le se le se.
0: Da num drosa chewa maare, pechaa naa kinaa nzu tanda, kaa la malaa drosa diga tanda, yeyo diga kaa yaa chee me naa, koi loo diga kaa chee me naa, num dhudu Kato kato kato dhocha chwe.
1: Oo, shabha.
0: Ta loo bhaja shaa wana, shuk makyabhi chwe kaji kaa diwa.
1: Kaji diwa rirwa la.
0: Kaji.
1: Oo, jiji.
0: Ta shuk makyabhi na ko dhocha chaya diga tanda, kori kyabsa diga ching. Shinda diga tanda duks diya di na loo nungshir zi nyug che.
1: Oo,
0: duksya dhola dhaya dhiri
1: shaa diwa. Gila sunya wane, bima sivye ta kanta loo ra sunyam tibu shu chu, mi dunliya thoyang besa che chu. Oo.
2: Zhishuki, Wursingchu, Yangtaki, Lamniji.
3: Xiachawe, Chengguti, Ningniwe, Yamuyin.
2: Tadikiki, Sensimbadini. Penchong Longchen, Yenchen Lekung, Pyoge Longchenki. Jimchu, Tedi Sibi, Lesenshi.
0: Tene tisha kilang tu tanda nyutu kam, nyutu kam nalo ne tanda jik nyan di num siyo ma rel, nyutu kam de kano shita kyaga shio ne zidong pian shan siyo ral. Di num de ya gana su di kore su ma nyung ke di siyo re kilang.
1: Lese.
0: Ta di ne kilang tu jik yakshio chung na murre ta kyung lop di siyo re murre sabi gada.
1: O
0: de de che yang jik. Jekukdo gila, yangsi yangsi shi. Kore tanda di ganlo liya tanda kuchili ra chinga, chike, di buru liya jayag di shuzoyo re gila.
1: Wajabala.
0: Di jenim shu. Yangjik becha shavna nganzu tanda, ta gyurungbu majib che, ta chuduju che, jik jeba chashana, di nalo liya ta num karo shivji chayo na, yang dirisha gila nganzu tanda, num saba jeem na, yang mora dik zi matebe surcha, di lakwardo tanda, su tangyo mungbu chi, Di buru liya num karo son zan, so di nalo liya ta chi num karo di ta jebe sur che che. Ta so buru liya ta na zo di liya di kina luk, luk shura ta dar che. Num karo wina luk di nawa shira mewe sur che. Num di zoro cha warwa, so di buru kini di kina de zan. Tene num saba jeem na yang kila zo dir cha. Jik mordan di zane gigdung gigdung che ash mewe. Ta na dus ta so ma kebe shu. Mōrō kiom tēyā tā tēwō mēngyō chī.
1: Lēsi, lēsi.
0: Nē jī nē jū tī shūk shēmbu shidō kīlā.
1: Nō, lē, lēsi, lēsi. Tā tā nōm māngu shū nōng tā kwaa lā kīlā. Chū nōm tā tā tā tī nē
0: nyū
1: chū kām kī nōm tī rā lā kīlā. Tā nōm tī kē sō yu nā tū tsā mā ngā nā tū tā ngī sō yā chē bā chā shā bī nā. Nōm shē cawā cawā gu tū tsā mā nōm tē kō. Laru zhung mei zhuo, laru qian qi dui zimba gila, ane ku nam du yaag da, da gais ran zhi yinba cha xiawe yina, ane ku nye pa li ya, tanda di nom di, daya xiawe yina, yaag le xe mei zhuo rwe gila.
0: Zhe gila.
1: Nom gyo gu zhuo mei zhuo lo gu ba gila.
0: Zhe, da chui nom yina, tanda ma la nom na yina, di cha gila nganzu, tanda maang cha chi, tanda shung nu zhira,
1: ho
0: long zeng ya, di yin gyo yina, yaag e tu zhu li ya, tanda. num saya shuk chari chunum di ta gna jore chunum lex lex nyamdo se ta chi be sur che ru ri
1: no lese
0: ta nyudo gami na dir ja yin lan zo tan da ya ge de zo le ya tan da mala en re nyudo gami ne le ti ni tan da chi chola jo ya da ya me ta num la cha ta la bo cha che che ge ta pe san so da so pe ru li ya tan da da ri ya da ne shuk che ya chi ta chola jo ya shuk che shu ji ta nan zo 저제 토보다 학과도 다지 근데로 저는 라버차지
1: 다지
0: 겨우다 내단도 전에 코버룰이야 단다 놈이 올레모도 어디 털어져 숙세 쇼실세
1: 넌 레스레스이글라 런터치글라 모테네스로 날
0: 레스
1: 런터제나
0: 되네 길라노도 디르샤라 다 페난로레 단데 콘두치 쇼리 님은 죽참 선자 모제난로리아 단데 딘디스도 Tachi modelinga chi besan kyurung mo tachi tsisha che di na role mo cha ya tela da ni shuk che mo don kilan zo khatu tan de shegu ji as me bel ti pe jo madam che kras ni go shegu ga ne ya chang me tan de ti shyo ma re ti da di ge ja de ri ti ja de zo kilan zo tan de chi re ki che ni le di ge pe jo madam che khatu shop de si chi ta mi
1: ton bo de kila
0: mi ton bo su ti su cha sun kilan zo khatu di shegu ji ya de ma chi che che 먼저 주스 질치는 양으로
1: 해요. 나 주스라.
0: 장마에 찌디요. 이게 장마 주차 시우지 차서는 은신의 시우지에 비주단 주신 기기 돌아다니 시리. 시우지야 기기.
1: 어 이게 발. 어 기기야 참상이라 기기 출로려 배디 주님 자단 제 샤베스는 제 체비는 당부 배주시던 데 좀 바저 저스 감도 하고 뒤에 주도 와.
0: 나래.
1: 그 누구들이 쇼 주기자.
0: 젠. 다디 기기 시우지야 기기는 길란 로직스 내지단에 망샤스 제우시기
1: 진짜
0: 니부르네. 신장마 처음도 알.
1: 노스
0: 길란딘데는 디샤리 약쇼중나 디시뉴아도 모델이야 요야 킵지요리 디인지 요는 가도
1: 타과르도
0: 첼로 킵티 첼로 킵티 요는 길란 디샤리 다지 장매 오 야면 직 팀나레 샤미나 모제치다 간지토리아 다지 장매치트 맞아야
1: 제일 제시시
0: 다견치트가 야우슈도
1: 있네 노 레세다 키세 그런 거 사야 스라 진비나
0: 나리
1: 제실
0: 킵티 매마 차시네 아야 장매월 샤디 야 딘데시리 샤르타 컨데로레 담가 딱다 만데스르
1: 시 노즈발
0: 다디 장매 찌디기나 디체루이 모제 찔마 팀루이 찔지 팀 차스나 야 뚜뚜잖아 갈래가고 싶도
1: 노 레세
0: 디베디 칸나고 싶도
1: 레세 모제
0: 찌란 베트 트라라스 스탄시기 다 나즈 모제 찌 팀나 샤암나 약쇼 중나 팀나라 아직 장마 메시지 채우고도 있나
1: 레스
0: 장마 찌디 모제 망고 스트라라단시기라
1: Lesse, long announced them giving batches and the Yashu, Honata, Chulor Gurungu Sananina, Chi Kit, Yoyarval,
0: Larry,
1: Kesemochum batches have been nailing another to Sawaki, Langho Joner, Alia sat on the Sato Che, Kesisamo to Vesa Chevina, and eh, Jamme Wolia Sigmev.
0: Larry, Larry,
1: Lesse, Gilatashi, Logila, some dead and the simple chick Shavasho, Sunga Shavasheronal,
0: Lesse,
1: Lotachi, Layla.
4: 老看不上了，老钱还是属于哪了？啊，这里是属于的了。这里啦。哦，老老，那是那是，两块大姜太贵，那天开始有病呢，天还给土地拉里啊，路子拿着拿了土鸡。老干了。老干了，看不上小伙子干了。
0: 小伙子嘞，看不上了。
4: 那啊，干了，等到西头的干了，天津干了，嗯，台湾你是干了的，啊，台湾看上穷一部分的干了，这里的同学，这里看上，除了小伙子他怕钱的，自动当家是干了。
0: 哪里？
4: 小个，我这他小个，那么多，我这六百几人不了，跟他的，男生过来，我这的，看守第三，这的连接，男生过来，我这六的男生八十那的，主要全部说的，就是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，是的，
0: ཁྱི Malada, the year Tolato, the Yamaril.
4: Ah, the Yamaril.
0: Tati, Kiranakatu, Sessium, Kissi, Takeshium, the Mojecta, Nalolia, Page Siral. Lord, in the Manguina, and also the Archuce, Timatambuni, and Timmy with Sine Kakat in Nimcha Lobamina, and Chetri Matuia, Kishu Guri. Santa Malada, Dwalia, Toladan Sati, the Yamaril.
4: Ah,
0: the Lord. No. Tini, Nobody, non sutape chasin, tarm wish you see. Nay, chick das angels, Langasulium and the gamma, chick this mad on parkyard and the inner, Uncle Tomato Law Savina, Longwood cake, chase, digis, lal,
4: on,
0: dagril, Motchazan dagri, pechasin on to Gokutandus and a Karasina and the condo, Gilangan Shui. Do you know no wound in a young Kalundra Sessory? Motch Gokutrovic of the Longwood Kate was killing my Kalunga Kotang Soyunguri.
4: Longo de Nimdoya. The Kaka, which was Malad, Treasure Chambers on the Kalikli Korkia, Chita, Treasure Chamberlain, Yokos Mevel. No, the Jesse. That the Nansu, and the Malada, Kanjito, let Takan Shetang, Lesson, the Jeep, the Chatakaras, and the Bessar, and the Gurumbo Tanche, and us will take Nisukamachu, Yamagamaki Ben, Kurtu Lo Masevce.
0: Lobache, Tasusuta, Leos, Sajid, the Levin, Kurtu Lo Masepce, Kakaji, Katasumju, Kazan Shuburush to Sha. Any Gulungo Gay, Gulungo Gay, Machason, any session, a Malatuze, Tati Caribbean Torsen in Tirisha. Nanjo Malana, Lolia, and the Shutros a gig, and the Chokto Shival, the Katushu no Gonzi.
4: Launus,
0: Digangalo, Tage Matia, Keshu Guri.
5: Tujung kiran ki gyundiyari nyi ki langkhur la dagyong chedang ne langkhur ki lula la gyunshurwa jyutab kintub la
3: dine kiran

0: ཁྱི
1: kelang chante yang na zu chatro chi gi chwas tu gen kelang ge yang jan es na ro na su yin lo kurang ge su yang che bi na un du la zhe tu wan un du la ge su yang che na kurang ge lang kho lia kong tu zu na lo lia pe jin jim zhu ge le zu tu yu si ri xia zhe tu wan ge la ge bi ya dong xia su tu wan
2: un
1: zhe yin du chen ba kurang ta de ge bi guo di dong yuan zhuang jia yin si wan ji ju ge na ge la di jie bi na gen ke ge na si ge la lia lu zhi xin ge tu gen si zhi xin na ro na ge la
2: Tadi, kanda shuru ta mozhe jik sabar zin, ta gyan keke yo ma re. Ta gyan shisho na na su su mozhe takpuch yo ma re. Ta gyan shimshik yo re. Ta simil ji pangsim da, rish ral,
1: dili
2: ral. Ta khaji gina mozhe zonju zane gyan shi. Tinde gyan shimshik yo ma re. Ta ngana su kyablo goda dike ganglo, ta tsendeng di yinbe shugo. Ningbo soyo di yan, ningbo di jik takpa da, shuk shimshik yo goyina. Nimaya tsabu che, pyo nalol ta jik moja tsuyu shi loya da, nde shuk chenpo shtonol. Ti nalol na nga zo na zi nalol na tanda diri. Keshi shio di nga zo chilo tanda woy na ya shirgi la. Chingchi siri, kyage shio na. Chingchi di ya puyo takbo chi mewe na, woy shio dhuri. Lakba du ya, zi tandu zane, zi woy na nga zo tanda, zi liya chakin kare resa na, go sabu che mi na. Kuali tsi yo ma reki la.
1: No, lis.
2: Tsi mei piche, cha raha nakpo chiri. Ta cha di, di chebe shu, kuo saba chi nye na, tanda zo, tanda cha di kaan le ya, tanda di shu ringi la. Cha le ya, yam ma kyo biyaki. Kya kya shu na, huan yan di chi si ri.
1: Ah, le le se.
2: Tsi ta, cha po ru le ya, o di inji kyo puri ki la.
1: Ah, le le
2: se. Di kyo bi na, kye khare re se na, ki lan zo, tanda cha kaan le ya, jik tsi tanda zo na, nam ju, mi ni me tru zo na, pakpa biya shme.
1: O, yu ba ki la.
2: Di na shi shpi, nye shto wa.
1: No,
2: o di ya, di ma kyo bi. O, huan yan di chi di kyo bi na, ānā sāndā cī līyā kōwā mā kīwīyā nīpchā tī tū sāndā cī mā kōyā cī rāñ chō rī tā cūy shī shō mā rī
1: wā
2: tī cūy shī tī kōwā mā kīwīyā cūy shī tī pākpa mā pīyā kē shū kū rī
1: wā
2: yā nī chī sā kīwī nā kē kē shū nā tī kīyab chā nī ānā sā shī nī tānda cūy shī tāng rī
1: cūy
2: shī kāwī nā kāwī sī wā kū rī cūy shī tā kā tāng rā rā
1: Lons.
2: Chingchi di yang zetis kori la, nipja kyo nye di.
1: No, lese.
2: Keshi wu kyo uri. Chingchi yaga dam nang zu tan, chitan na lo chub tan nang da ya ma ri.
1: Ah, lese.
2: Zui shi lo ma ri.
1: Lo, lo, lese, lese.
2: Wan dish kye kyo uri la.
1: Lo, lese, ka.
2: Ta zuyo di nga zu nyan nye di, wanyan di chi ya gu chik da. Tene zui shi di ra la.
1: Zui
2: shi di tan ca su na, ani kaan wu le nye di. Ani kyo nye ya ma ri la.
1: No, lese, lese.
2: Lo, yang ka jik di sam lu da, ta kin lan sam ba pe shay na. Kwa jeebi na yang pas chin tui shi loya da ndi samlo
1: tojaa
2: shi. Lari. No.
1: Onde
2: shi resha ila.
1: Lo lo gila nga nandu sandu kurangi sunbe na da da kurangi di na sunza nga tokya liya la chik chen chukweni. Tanda lang koki lula kandri shimba cha sha nele da diba gyun shio besa ra da ndi kutu samba gila di zhidwa maang che ge da ju ge ne shubi no yuan zhuang sunu wa gila.
2: Lari.
1: Di jeebi na yang yu na yang shinda ndi nam gyu ki kanda chen ten chen ki Ya inji kanje lo ryon jo la me che ine che sta den be din je ge ji bi na din ni ba le ya ke ba re ke yu na inji mi ji ge la yon jo de ya ge yo re sen de den ge re be la ge la
2: ta ti di se ge la cha la le to ya wa si jo ri ge
1: le se
2: pe sha ju ne ge la an zo na de lo che pe sha ne inji ma la na lo shu yu na ta ji lo den de chi ba cha sha na ta lo ge ge shu no kong ji si si ri ti xin ge lo gu na lo le ta da mang bu jo ro la ten ju Ta pe sha sha na nga na zu inji mala na lo lo shivna num shonye kub ta gende yo ro al.
1: O shi baal.
2: Tinze yin na inji minji kya kya shun yuan zhang si ra.
1: O shi baal.
2: Yuan zhang ri.
1: A le da
2: so zhe na
1: ne su shi baal ki la.
2: Je ne ya go ri la.
1: A le.
2: Bu ta go yo ri la. Ta di xin nga na zu chi lo cha la da. Ta pe sha sha na nga zu chi lo dan kem dung.
1: Shir to da san zhe
2: ri. Ri la. Kem dung dan da peo ga sur ta di xin go. 대신 5억 잘라다나도 직도 먹고
1: 줘요. 어,
2: 던주는 로다 저만 매면은 양도 핑바이. 핑바이도 가라스는 안나서 다 친가랑 배샤셔는 나지 셔도스는 셔도 찍고 쓰게 되니죠. 아, 고소니는 고치고 쓰게 되니지. 근데 부탁을 부탁 보여리긴.
1: 어, 좋아요.
2: 지단에 다 연장에 단에 교수 요 말이야.
1: 아, 네, 레스.
2: 다 나나주 디지털 연장이 망차지 가려서는 그 완전 미다게 무슨 다 뭐지 램바지이나 램바디 켈렘베 톱단라기 안장도 그저리.
1: 아, 네, 레스.
2: 티는 디디 연장. 다시 세인 나수 핑바이 슈라.
1: 젠딩
2: 젠딩치나 양디 디요 말이 바이스 총다라 한테미쇼
1: 탄다
2: 안다스라디케 말이 딱게게 쉬는 링젠 뱀마스리
1: 노레세
2: 디요 말이 카숨이요리 뭐지 근데 후찬스 쉬어리
1: 노레
2: 염겨치 다디는 그 좀은 좀 손이 돼
1: 강은 좀도 이제 손이 손전제
2: 와요 노레세 다시 더 고스 카이뱀도 어디 쓰지 되니 요거 젠딩이 답배차잖아 책라네 오 책라지미나 양직 링동션 교수다 띡시냠껴요리
1: 고정쇼리
2: 고케쇼리
1: 어 레스
2: 아니 어디야 교쇼리시리 다나즈는 규지 랑고 쇠베급수 연단아 제모톰네 한티징이 문나수단다 렘바스 칸데로 촌다인 교치 딘데스 지브나 은낭담도
1: 난디엘레
2: 겐레인 교치리
1: 런스런스
2: 나데
1: 노 런로기랑 안츠는 규기다 카데로레 삼뢰나로 박자나로 제바체 샤빈나 소트라네 인교디 제비나 자로데 这几大家压着去这一头家是多了那给咱所有人接比呢但落的浪费那落落了那落了呀他的落的主要预备学的给参谋了所以然后原厂是万给了那里我顶点呢接比呢给人学切去吧压个月吧那提名给他出了给他的出了顶点是万给了那里我顶点也不一样呢呀马他三两个呢做存大运够
2: 제일

0: ponya
1: nya ya ponya
0: ma yuro nan da sim gi king go le
1: chen bie sui mi zhe wa xie ge da
0: chi yuro nian bie yang ge xiu de ge ne
1: ni xi ni du nan ge chuo le xin

0: lo chom nam chong na chue kep chong ki lu xie di na ya dam nan xi nam la ga ma sang ba sa la yi na tu chu sang wa nian pu nian li chen na la yi na pu xie nian ba ki ran nian pu nian li chen na la ya pe nan ba yang ga ge xiu yi na chue mo tu jie chi chi be lu xie di na be yu chi xi la ki da na be no bling ge xia ki lu xie di yin la pe jin leng ge ge ki na xia ji na chue yi na xiu dong ki tu su yi na ling ge mi yuan xi no bling ge na la ya tian nan ji la mo ya xi nam tan tan ni xi na ling ge da la sok pe ina nga na cho su gyun ki lo su ti ne yo ji la ten ge mi nyong si ne le ge ji la pe nang yo ji lu xie no bling ge xi pe di ju je kiran ge ina kiran ki nang ben chi tang ga ni lo ga long chin ki sen cho tan cha cho so li ya mun chi pe nang go go m ta ta ne xi ina kiran ki nyong wa so nyam chu nang go go mi na ta na ne sung je nga na chu le chen li ya xie ba nan cho ge yu ma xie ina kiran no bling ha ya a Jujie le ya pe nang yu tan ya me na kiran yi na kang se ji die le yi na jujie tan ta nang xin zhong qiang suo le ya ne si le ya pe nang yu yin na yin ji min ji kuo zhe kuo yu le ya zhang zhai ya tuo nan nan ruo nan xu ge man se kiran ke ke ni le su ge kiran su su nan pi ruo nan si chen ge xiu yin mo tu jie zhi zhi xu bei lu xie di yin na bei yu zhi xi la ke da nan bei nou ling ge xia di yin le
1: Lei, Kongamsa. Nia punya lese cokyo nage changmal puya yi lese sangko tinga la yokta yakse yunga trishi mintu yang le yang so shuye yi la.
0: Lese lo.
1: Tine nipa di tila lasa ro shupe tage chenpo penpa tondo la shoto yutubu yunga trishi mintu yang le yang so shuye yi la.
0: Lese.
1: Tine dhamye ling shibe chacha sangko tinga la nyum shuye yang shiye be. Tosu sangpo suna tsangwa la zon na yu simdi ji kwe toto pomo yung ta kanjo kaji lingi naru nyam shun nang si yu bi kye pomo kentar suyo sum tsangma la buye yi la.
0: Ne sen lo.
1: Zini en lo gara shubi kwe bal takto samdi nange toko sangpo wangji la ta sajar shubi aza tri chungta la la buye yi la. Zini kama la shubi toko jilu la ta galung toko wendu jab wen tu jab la ta jang zi thobu ten zi li tu la ta da mang ta ji yue la ta che re re xin de pe tu ma so gong ge me be xue yi la
0: no le se
1: la to ji ten ni lu xie tong bi tang de song ya la
0: song xie ke yi na la
1: no bu la tang na ge nyu xie tang wen de la
0: le se tong bi xie tang na al
1: le se le se le ge ge de la le se ke la nyam de sen ji de wa xue yi la
0: le se lo
1: la to ji

Lo, something na to Chemilia ya yishu yangguang city nan ba, gong yin na gila kamsa, ma ji yurin city nan xia. Kiran yin na na to xin chuo tan chuo ning bu xi ji, kiran li yin ne le, na to xu tian ki tu jin le suo ba, zhou yong bei min duan xu yin le.

kangkiri digi zoma na kangkiri nudi yangdi kin digi namyang zobe chi ngayi myndu kilebu nyeyang konyang

lo chuyin di pito la lewan si bi ngana chu sin cho kong ge yin na leng ke chang ma shu dun ki tu jin ge le yin na jim ju din jia le ya yi sim na ro na chi ngui shu yin si chi na xia

lo chen min le ya mar mis ti na ba kong ge yin na nga yin na chu ne a ong go tan tan ni si de ju gi tu qin ki de mo qin che le sa ya lo cha zha mi a nga na chu yin na shi gun ki de mo dian zu ha chen ki qian bu du la xie mi ne le ga xi da chong leng ge chang ma ya mo ju jie shi dian zhou yong bei min dian xiong yin ge la gu le ka su ti na xia

Singhalinge, Shamla Kyanam Gebe Gyame Rungyuna, Yugo Leri Yangwe Dala Jen Shibe, Hasachong Kir Mechu Kongar Zong, Gyamashanki Yugo Leri Peke Tongwe Gorki Chiri Sengyuji Senat. Hasane Sharchosu Jile Dunju Lakzam Gyutsi, Mechu Kongar Zong Gyama Rungtu Libu Yoshi, Gyama Rung Gyamashangtu Gyuse Lumbu Yangxing, Koyonbu yube, pakpev de la ngang gyo xinbe langkor changmani, longshu na zhu xinbe ryoyang ki zhada tang ni sumachi. Rebdu xiebe beke mido ki rizhung yongsu genba tang, serwe chimchim ki bexin tang, ngojang ki lupe rigyu le, yi tuwen we chong sepki ziri xi, chup yu la, yertu yugo la zhose, nen yaku xiktu ya, kyu yor xin. Niwe lo xie rin, yugo tunle, yarsu geba dar peke chimba tang chepji, Gyama rong ki gyalam tang ta niwe lekcha denpa tang. Gyama shang ki gyama rong ki pysum chokbe lukyu rinne tang derke tunkun. Rangwe ki tunkun jela dine sakun shibu yugo leri peke shukchin tangdi. Gyame sakun shibu yugo tang chongsib tatke ki kumdo gyos tangwe. Shang yong ki mangcho payu ne kache migwe bar choku chakpa ma se. Nawe chongzu dine. Gedob ki bè bar xin, rinne ki nang tuan sami chuk bè yugo liri pege dane, chok xi gundun su xin yub xi. Gyama rong ki zui goro, pe su ge gu qenbo zikbu xi zhongnyan ne yuba ti to, song jian gambu chung yu xi chi yu. Ge gu zui ne gyu gub, yuan ngoy ki ri ge bar ge zha qi we song jian gambu chen su kang ne xin. Ne di ne, yugo we yin lung cho bè tar ge tang, sar ju chim zu. Tangpo nyingzhi so ki lu yu le yu lun qi tu. Zinjong ku shibu ni, gaba xi rinbe cai xi dar qu gu qie ba ti nang, song zan gambu chen su kang tang, na wu kyang, ti xin song zan la kang so qu yu jin. Yu guo da guo tang, rin ne ngun ma dun cuo, ri xiong bi ri jie xi jik du du yu. Huar kang xi gar ta pa ra, long ye ge lak zam ki lu yu den ba tang, Gya kyun le mu dun ju dun nga zam sun ba ti ni, Nanjing Chongqir ki pyo gyo ka chu bè zon nè rog jun che bè, yu guo sa bì nam zhang ki che shi yin xin. Huar kan xì gè jun ba ti, gya mè zin zhong ku shi bù yu guo kor yu lè su qin ba ma se, te tong ti rin nè gi nang tun pyo song cho su qi nè, yu guo war pyo gi lu yu rin nè ngon su xì do qi bè di gu kè qin xì, ko dun che yu shi. Huar kan xì gè zin zhong ku tu, yu guo wè ren nì gi rin nè cho wa pyo song cho su dong tu ba tang, Sugun ki lhamu chabdun yong rui tuba ma se, te tong lo li zhe san chu we tu su. Sanne tige yu mi tang nyam tu, wong go ga dong tang, sanne tige mang su yong rui chi tuba yu shi. Gyama shang ki kong su long da chong cu tang, chi kang chong cu. Zizi rong chong cu jie chong cu sum yu. Song jian gan bu chen su kang ne, zizi rong chong cu yang da chi gong. Zang xin kui nyong bè chong cu xiong lam tang, che dar jik de pe su kang ba sar kyan dar ba ri ri xin mi lam tu ngun tu. Niwai lo xie rin, chum xiong ki sa kang tang, cong kang, gu zi cong kang jie mang ru qin ba tang. Ri gu shi bo ru, cha po wa de bu pe ge chong yu. Tin ni gyama shang ki tun le tang, chong ki nyam ji pe ge ngun se du bu yong wa qian ne, meng xi ri gu tang, ting rup xip xu li ri zuk jun la, ji gyu cha gu qi ba tang. Li ri tang du me la chan be, pe ge la xiong nu gyab di. Qir gu dup di tang, kor yu zi la, li la chan we ken den chong den chung zhe sar ba du bu le chong wa xi xi. Gyama shang ki le tun min na di gi zhu wa ki, sen yu gu ken la song tun. Gyama shang ki sa kong shi bu yu guo tup chu lak dar qi xin yu ba tang. Ri gu ki zin jo ni, ri ngun chu tang, nam yang ne tu ba tang. Pe yu ki ching sim yi la jia tu be, min chan da bu xi ri, ji ngu zhu nan du. Chung gyo, gyama shang ki kong rim le kong tang mu tu ji tu che di. Gyama shang ki sa kong shi bu yu guo ji yong ne du di. Zin jong ku ki ge gu tang, ho kan xi ge. Song jian gan bu chen su kan, qi kan chong cu dang zu yong ji lin su yu guo ki xi din tang, lin ge bian jor nga we pyo song cho su dong wa tang. Ri ne yu guo chong de chung wu nu shu yu gui du ba. Song jian ki pe yu ki bu da gi sin qi ba. Ge ji rin lu ki lop su tang, na ma pyo song cho be, ri ne yu guo zho sen ki le nam du ba tang. Yu guo ki li la chang we xip shu tu gu chang tu dong wa jie qian ne. Sakong shibu, yu guo ki liu sa ba, nu shu yu gui zong yu yin ba xie.

0: Ani oog tsikla tsiyemi na, yan jik rindong shuan gyo su da, dik si nyam kyo yo rikla. Kwaan chung shu ri, kwaan ki shu ri.
1: Oo, lis.
0: Ani oog di yan kyo shu ri shiri. Ta nga zun nam gyu jik, lango suwe pe kub su, yuan ta na jema tumne, yan ti jing nga nga su dan da, lemba kan da yo, chong ta yun gyo chi. Dindri si tsiyemi na, an nang dam dol.
1: Oo, lis.
0: Yan di yele gen le yun gyo chi ri.
1: Los, los.
0: Chong ta di. No.
1: Lo lo gila nga zun nam gyu ki da, kade lo re samlu na lo, pakja na lo, cheba cha shavi na, so zhi ra ne, yin gyo di jibi na, ja lo de yu, rachi da ja yag rachi,
0: kin
1: zhe yi tog jia shi duwa la.
0: Na
1: gila suya chebi na, da lo da, lang hu na lo, lu la na lo li ya, ta lo da zhuo yu bie shu, di ge chang mo lo, so zhi ra ne, yuan chang si rwan gila.
0: Na di.
1: O din de ne, jibi na, gen lin shuk che yu ba, yag yu ba. An ti ming gi da, chu lo gi, ta lu la din zhe rwan gila.
0: Na di.
1: O din zhe yin bie na ya, ma ta san le nga na zu, chun da yun gyo.
0: Nga su tuk skirtu shio yu na mota di sota di kari su uro sa na ta khashin pu jen sa na kui na loo kese shio kige.
1: Di wei lula dige.
0: Dewa di shio ri.
1: Zo dige.
0: Ho.
1: Lons.
0: Dik tum che. Di shingi nga su mala che.
1: Lelis.
0: Di ne gyudo kam che. Dige yi tanda kui suyo ri.
1: Lons.
0: Chi loo dige chala kanga loo kuta nyamle shingyo. Loo gu yi ne le tanda dobe tanda nga su shirto kanji ne chi loo ri. Kunyi poru liya tanda nga nansu, tanda dindri shiori, dushio na tenno bansi, logle ranchi, mojena lola, tala leba pesha yuna, tijum na tijum, malayi na malasi, yanku lebra riyori.
1: No, lisi.
0: Tala leba di pesha shina, jeba cha shina, yuanzhang di xingpin shura na log di da pingba di dhigma ri.
1: No, lisi.
0: Yanku pesha na logle ranchi, saba jeba cha na, kun na lola yanti logu ri kina. Ta nga zu mire kia musu na, yantuk su tu ruk ruk che, tali.
1: ちょうどそうじゃ。こう模型もそうごり。で、模型で彼そうなんずたんで逆へしゅうな。弁成。弁成前面な、こうなろれやたも、けれれがでしにり、なるみでよりせしめが。てしけおでなしまらでてんでり、まらでちじゅんてんでり、たいえよってべちゃしんとせ。お、でがんがとんじまちゃめな、こうがんね、どんぼり。お、です。おでなんがなずたんで平配でがんね、や。とんじやこちとまり。お、です。たこ原点がんね、始終だだでじ。
0: 吞治几下来，开始过的。龙斯吉拉特杰南，龙昌天阳那组，他的查州温度拉库兰给的呀，可是给这些都跟吉拉，库兰给的松叶切片呢，第七松多啊，直接给那个那组提给，他给吉拉给给了呀，引起耽误的事情。没办了，还原第七。哦，第四是吉拉，第你把这些呢吉拉了，我就那样的，这可以用了，可以加一个用了，那那就当个了去。那里，第那罗呢，他那个那组，第那罗呢，也说是用的加面。
1: 嗯，前面那老年他当做地里德国，德国那老年他的地学的，那做给么学习？那那是啥的？那做给么学的完了？那叫个什么呢？鹦鹉式的，鹦鹉其实在他当做他的，只当呢昂汤布，你不？你这里我这边，哦，怎么讲呢？第五两个那做他的地里学的呀，PPG才学。嗯，那是。
0: 인지피피니체。嗯嗯，那是。인지피피니체。嗯嗯，굽대야지。嗯嗯，那是研究学的。哦，那是。然后第二个我有的。那是。对你你那他当个那做，他培养的，看得了不？不读书记的是。啊，那是。你不知道考呀，提醒个国外没给呀。嗯嗯。这没需要办给了。哦，要我是不是多？啊，那是。哦。罗罗，给了我们就那边他的那组大金的PPG是吧？给了。那是。那第二年大家努力去七八七下边那家不太好吧？那是。那，给了第二年我得要可能给很多客户给。
1: Chowashtu gani, tanda nga nga zu tiri duwa lo, wai tang,
0: shirto
1: chikabengi la, gebo shirto di kagi yaxi ina sashti gani.
0: Tati, diri xaali, shetdo na ngana zui nanda yuan chang, ti jing pingbai, hodi ni niril. Ta fu chan na diya man diya maari.
1: Oh, lisa. Koi
0: di cui shi loa ya da, nri di nyang ka cawa yoril.
1: Zee, pasayib shira chun, stu jen na ngana zui li chen chuk chiba kam sum zishtu gani gila liya, kisib gini, nang tu se shen na yu na la.
0: Yuan gila.
1: Lo, to jen na gila su rin na.
0: Tini, diri xa gila ngan zui tanda, tarang wa chin, ta jik, Chashu chenpuru wal, chashu chenpuru kabla ya, tahan pesha zhilam zhel chenme shuwa nga na zhu, tanda ta chu kengyo chakdo nre, shun chun dhe yama re.
1: Owa chakang kila.
0: Tendri mangbu yusala ya, kila nga zhu, tanda mocha chi gyoku daya chime me. Di ina, yang dhir chaya kila, kolu beti, zami daya chi.
1: Lisi, lisi.
0: Dozo shun chun dike, tanda di chik duwa nga zhu, mocha di kolu liya, burdo ki chi.
1: Los.
0: Adi, kazam chi ila, ta hopti khala ta dhiyo ma ra, tanda burdo ki chi, tanda dhir chaya. Nezu shesho ji, nyo dhu shilam da, nje na li dhu zang, anu go burdo dhu dhu chen je.
1: Kye ba, hor baan dhu chen je.
0: Hol, adi yaa nyanga cawa shib jiri sha.
1: Los, los.
0: Zang nye dhu nye jik, odi chengu shib di chego sam jol.
1: Lo, lo, le se ikila
0: dhu chen na. Adi kolo dhan lo le ya, jik dhan dhan lo le, kolo che, che ba che, na ba che, kolo raan ki de ya, anan su di shio re, chego ku shio re. Chego ku di tik che, ko di che se do al, burdo ki yung do al. Adi nan lo le nga nan zo, dhan da, langa onze le ya, jik te ba da, re na, yang jik, zilam da, toru nre ki li na, dhan do lakbar do, dhan da, ya ga chwe ze chenpo ra ki la.
1: O, shiba ki la.
0: Jik di lawa cha zang, kolo di, burdo ki ya de, dhan da, nezu mangbo shi do. Tarang bo de zo zan, yin jim ji, toru da, nre langa ina, nāsu tā jī tēwō shi tāngu tō
1: kīla,
0: tō rū chūnchū yī nē lō, tā tī kōlō liyā tī jī mā suyā, pūrdō yī kēyā, nē kī tī nē chū mānggū shi tō kīla.
1: Lō sī kīla, tā tī tū sū liyā mī shīng ngā nā tū, tā tā chā wī tō lē, nian tū mānggū shi tō yā tō kā kīla, tā tā rī nye wē sī rā tā, nē kī nē chū mānggū yōng jī shī ngā nā tū lāngā kā liyā bē tī tā, tū rū nē tō rī chē tē pā rā bā. Ma sui che lam saa randa nje doyo di nje gine zui ma yung ba che shen
0: liya. Kalei che.
1: Kalei che che. Tanda ngan zu nyur zui shun lam saa nje la nyur tse di gyogo shi randa be go liya yang di doyo be nje zui nje tuen bi nir vangi la.
0: Dariya.
1: Lo din cha ki ngui mi gine shuk chim shi ra ri sha sim ki che zang lingge chang me di ya to na yu chi vangi la.
0: Dariya gila.
1: Lo lo to chi.
0: Tanda chwe zi chenpo son zang kolo nye ra kaan ta chi gik labo cha che gila.
1: O shiba.
0: O di ni tanda nyinga cha buru shi do
1: gila. Tiwe kyan doyo la yu ba.
0: O. O nde shi ra cha gila.
1: Lo lo, le sen ki lan to jen na lo. Lo, an sen ken chok len gen an na zu tarin tu zu ge gen pe ting di jim ju te zhi siwe le sen ki nang si, lang kor da gyung siwe le sen di na shu sam ta xe yin an na zu sa kor jie me re si mi ma ki shok pe chu zu gu tang gam nge to liang jie chok ji len ge shu din cha gol.
2: Ren an nian tu ba, to dung lo su che to be ker gyu la gyu ngon yue tam. Zung gu gu chen kam su rin lu ker gyu, chen lu cha chang la nying nye wa. Zin se jen guo tu be. Tenpo yo batang, kwanpa budu lo debo nang chok. Tewe gupsu, namta rumo nian chok batang, temnyon jiki buchu boyo chok batang. Zada nesu chedu, chema jawa chedu, guamu chiru gyudu, lukshu yang bar chok.

0: Lei kamsan.
1: Kung kamsan gila.
0: Lo kamsan chen la ka xiong na le.
1: Guru se ge la.
0: Guru la.
1: Oh la.
0: Le se lo xie ba kene ina guru la.
1: Ka ba to gong ne ne kero ne jage la.
0: Ne se no bling ge se lu xie di so pin nan zhe yu na.
1: Le bu ling ge xie be sun xie ne bu ti tang do ina xie zhe san ne ding ge zong zu ba xiang zuo kwa chung zhe nang xiu yu ge fa ma ni ne zuo nang wei yu me ben zhe yong le bu yin ge la. Tene kona zoi na chao lamdo tang jimzang semde neme tsiling yoi tashi mendo shi juye ge la.
0: Desi.
1: Tene togong ke jitam la yinro la.
0: Jitru?
1: Masi la ke jitru la ta jaba tizi na nye kepa san la la pune. Nidar la shi toksem topo yoi tashi mendo shi juye ge la.
0: Desi, toche na shung yin gu la.
1: Masi, te tang chachi te nungdi sento tute lawang la tang pema chukji la. Tene saje pomo so la tang si chong da la, tene jengzi goje la tang tenzin liktub la, tene chushu ki po chong da la, tene loge wangzi la tang sunam tashi la, tene lasi aza deji la tang wangmu la, tendo la gongzo la pu ne, nida rasi tosin dobi yung tashi mendo shuju ki la.
0: Nese lo.
1: Tendo semni yung la pu ne ina. Kamdi samdi shuju yike la dhatsi riri shi putu masum tak kongpa madura shuju yike la.
0: Nesan lo, kirangka yinan gana tsuchari shubi lu shi di chubi ngana sirra na shu yin.
1: Nasi, di nyan zhugdu yina nyan punyi leze di yina yakto yaze tang karjia piusum tsogu yungi toshi mendi shuju yike la.
0: Nesan lo, shudin jago guri la.
1: Nasi, anak gila shudi zhaji la.
0: No, nesan. Le, kongam sa. Lain senang tu gue, kami suruh na kamsa. Lain kungamsa.
2: Kungamsa angkla.
0: Lo kamsa, sen kai show na le.
2: Show la ini la manja yeri, da saja ne buku ye la.
0: Ne sen lo lo chong la, ana tu chiri shu be lu xie, tang wu di be yu chis la kita na be no bling ke xia ti.
2: Lo ke la no bu bling ke xia be song xia ti tang wei na. Sering ke sa pupu to chong nang ke la, ke te la ni rang da xia ba tu te nang ke la pa san la bu ni. Kela nira nida to samdo da chawa lamdo yongi dashi mi dushu yingi la.
0: Nese, to che na.
2: Lo, tene keme lungde sendo sambo tanda jiro ni shawa jyoshin yobi guru la korang la bono korang tenzu tencha la ya sopsam nang juta panto sondo nang dukang la tencha la sopsam nang roshi juta chawa lamdo da chimsa chamdo yongi dashi mi dushu yingi la.
0: Nese lo.
2: Tene ina jo lama la da za bima choji la da tene shigazi Tongka rupi ma chwe sa chwe shin yubi, chuchu loksan wandu la ta po chung tsirin la sa panam ki chuchu dawa ngaytu la puna kwanso nyinda thu samdo ta chawa lamdo yunga dashi mindu shi chuta thong me ru shubi tamdin sewaan la ta chow thunduk la ya chi yunga tuje chobo yunga dashi mindu shi chuta teni shika tsuru shu yubi chate la ta teni ina jitin pechuru shuwi chate la ta teni ina maru lasaru shuwi Toma bendo la da bu ne kong la nyinda tu samdo da chimsan chimdo yung da shimin di shi yingi la.
0: Listen.
2: Tine ina loka ru shu ju wangde la da sunam da shi la da suna da wa la da tukde we se le zona loki sendo yung da ling duk shi we kumbo to che la da shu shu bo chung da la da kong to sangma la bu ne tu samdo da chawa lamdo yung da shimin di shi ju yingi la. Yela da lu shi ji bu na yung gyu da la.
0: Sung shi kari da nan zi yu na la.
2: Da we gui se da we shi we thunpo nyiwa da bu yingi la.
0: Listen la.
2: Lo, que la sola ñam tu cero nashi y la.
0: No, le sé.
2: Hola.

lo chung nam cho cham de nang na chu sen cho chen min le ya la mu pu ji si ji na ba kong ge yin na ge la kham sa ti ring ki nyen pho nyen le chen na le ya dan be lu xie chang ma ha chen ki nyen bo chong nga ran yin ne pho yu le ya ye ki ki wong go dan xin yu ling ge chang ma zhou yong be men duan xu ju ta la ba tu yin na ge la ling ge le ya gu le kha su xu yin si ji nan xia ta qian na xu yin Chemilia Lendri Pujus Tina Ba Kung in Nagila Kamsa Samki Lucia Di Rugusuja inna Yaki Tan Simbe Lingye Yong Tan Labadu Shudun Tan Simbe Central Tan Chato Lingye Tangmaya Puji Jubyong Be Mundun Shuyi Inele Lingye Kenny Kunchulia Mayurana Sitengu Shuyi Sitina Sha

chedi. Khonsui zhi xie gi, ngan chorun tiwai nian le kiwa tang. Chile, kyun yung jie gi, chichin kodun tumne. Ngan chui da guan nyam lin, tiwai pun sun chok la, ding sab ru dong tuk yu. Dian zai xiam zui kan la, da guan qi bei gyu rim nang, si guo nang ken mi mang bo shi ke, ngon zhu dam ki chup chit ke chin tira nang chung chik yu shi. ngon zhu dam ni, tuan wei to, jim dun chu gui gi ning ju chi yin xin. Tie jim dun shi bu mi yu ta, nang tuan zo wu, jik du to ne chung gu yu shi. jim dun kang ki xie zhom nang, tu dak du ring wei zo wu, xiam dun chik yu ba ta. ring wei tian zo ni, jim dun kang ki jak dan cer si ta, yang na, zo qie shu ti yin bu shi. ting zhe song zang, da guar qi bei gu rim chu, si guo wei, si guo ki lam ti tian zo, to na, wen cham che di, za qi ring wei tian zo ro, nga le lak bei guo ne nyong ru tang, gu lun, qi chou gu yu shi.

ཁྱི Namdar dini chakchar wu. Tedara ponya te kyang gyongchu shumbala dine nguruwa zhuti. Nawa bumten ki gyalun nam tlenchik du chokbe dunsar dödi. Bumu langa sala zuni. Chin yi te gyabu chadu piwa na. Cektun namla lekbar takbali. Gyabu dawe lo chu. Chuchu hindu megane. Shidangi mimo chokbur gyur hindu. Lengur namla gowa. Gyalun bota. Nangki tuina dakjaki tamdu jebani didate, rikyu muti karbu chishin chetur pakba sendengi pomu zidu jen yiwoma dini, lale pyuchungi zunmu tambara wangurki meto pokbar chesin, sisung rimi chepchikdu gyongwar chibe dinsi mingyurwa ndorji rimu gul chuba didar yinmu. Wendang, langbur jeba namni neta nema yinbe ngangchu meshinbatte. Sibe genki lumbu ngakshu ba dokbe ki tsardu ngarwa tang jeba che du ngani. Shunu dami ki zunmur yinwo ma ke langwar rikso si gyumtsen tang jeba ma xin nenten du giba la. Senden gebu ngar ki tamje lukyu nye ne ke lan ki tetsi tewar ma gyurgyang. Lumbu chowe gyune jikde tedan na laryan gyobar gyurwe cikzub ki meje chakbur barwe tsarje te. Sendian la tangwa me dunbar rinpa rinpa sibe gendu tingbe cuci. Teta na yungu ma teyang tani bungki jorwe gukbar nge. Techir kyo bedu ki nyenpa lumbu nge bungki kaluba chedi langbu chedang, shingdetang, datang bungbu chung gangma tang jebe yenla shindian ki chakbu yushom la. Gungyang bawe nyengdub ki turze gebe chir thale pyujongyang. Yuki zowar tong la shendi mingi langma zamdu che di rinze la du lumbar kishik. Kedi sendengi pomo kukbar makyur na lumbu namgi suadang chewar chigi in. Thale pyujungyang koyu si di sungdu medirwar. Sangdur gyuwe kitang longwa byu che su yungwa in. Si chuchi ngaru sangdur droba na. Gese lengkor changma jiyang mawe nipa mebar. Rimur chibi sungye chita war, jinchi yomi huri war lubashi. Tene rishin na, lochu jengi lumbu tsangbe londen chawati, chegi uyni surdu chungdi, gebu dundu gimu zhungje di, kuni digeji suwashi. Dawe lochu jengi jibadie, sayi dagbu yuzam dirgongge. Damla daxin jeba ngun zhowa, tene tambe luyin chinne lar, Gyobar chiba lumbu ngang zui yin. Tile tangbur damdi dinzun cheng. Daji zhengyi tuyandi lanye kyang. Yengwa lhaji sibe gyagabdu tengsi damni tuyalam ma kyurchir. Rangki

chong nam chong na chue tang da xin na ya di yin na ri su pu bu nian pu nian ti tong ki li qian ji ti ling li qian na li na na zu lu xie ling ge ge ni na ya mi nyong xi zhi zhi xu yu bie na na chue xin chuo ling ge ta zhe zhe ling ge ge li qian na li ya pi nan ji lu xie ri gu yu nan ju tan ta ni xin na ki ran ki ni guo ki tong tu ta zu yi nan ki nyong wa le su ba cheng nu tan dian ma din zhe na zo ya nian ju xue ya li na ge xu yin na na chue xin chuo ling ge ge li qian ki ti zhi ki ka ban cha le wa ge gu ji zhu ge jing a dian du gu tan zhu ge song a ni chu chu zhu ge ni gu le wa nga nga tan zhu ge ni ge chu dian dian ju ji li qian na li ya tie ga xu nan jiao ge xu ji ma sei na na chue qiu yin ki de gu zang yu wei shi jia xi ta chen chen ki ji de ctv ge sheng chuan jin xi bi ju ji li qian na li ya bu da ba da ge xu na ya li ne le ge xu yin la

lo kyung yin di pito la le wan si be nga na chue sin cho kong ge yin na leng ge chang ma shu dun ki tyu jin ge le yin na jim ju din ja le ya yi sim na ro na chen gu shu yin si ti na xia

Chamilaya Marmis Tina ba kongaina ngana chune ongo tan tan si de ju gi tu chin ki demo chin che lesa ya lo cha cha mi ang na chui na su gun ki demo tin zo ha chan ki chen bu du la se mi ne le ga si ra chu hen ge chang ma ya mu ju je shu den zhu bi yong be min den xiong yi ge la gu le ka su tina xia

le dogwa gyuwa de jinju yeba de dubo rwa la jinju yena kache re juyi pepe de bong sumuri pecha shabe yena sumju tukju dunju sum tuk dun se soso la ya yena dun de jinju yige re de wansu shubwa de che zang peri judi ge la ya yena unju yige towa re tayan pecha shibju ngabju gubju shin sumuri khorangge Shibju ngabju gubju shin se di shi ngabgu soso le ya yi na jinju yi ge ngonsu jia me zang yini teda soso gubsu chungwe ju le ya yi na ngunju yi ge ri chivu re sungwa de Che zang ngandu pyu pyeju chibe gyurim nang le ya yi na ta chengmin chivwe gub le ya yi na jing yin sum le chamdung ngunju chie la sokwa chamdung ngunju me chivwe sokwa ju di le chamdung ngunju chie la chamdung ngunju me chivwa ge nung tsu di na mangbu tunya yuwa re di tari nge xiebe nilu gyumze di xiebe je la yana kado ngunju chivu kuduwa kado ngunju chivu kukumidwa di gyumze di xin je yana peju tang lang lin to la ya kyo bachi na na yana ngare de na yagu shira yuwa re sengi Ta kasa nga zo yubba nang xin, dan ju zomba zhubwe yangwa xieba la yae na nga zo chidag nang si nyi yubba la, tangbu dhaka desa na chendun xieba zhe. Chendun xiebe gola da nga shuzam chiri. Lizhen qime na nga gaji senpabu nyanlam la yaa, dan ju zomba zhubwe yangwa xieba la chidag nang si nyi ba gyurja ge goro ngode shuzi yubbe, tangye zo tudodu sanro na.